0: Hayo tu dinakala pa na bahusha, bahusha, bahusha, bahusha. Wile Juma. Yuku na silamu.
1: Ya muridi dhikiri nkadira. Hada ya kunu limu na fikunu. Imajuninu. Iya.

Ano pa na ba, Hosha? Uli nun ti Juma. Bahosha, bahosha, ano pa na? Kaya ni Miliki. Yalan ruwa, mtikuni. Uli ni uraka masay katakuru tuli pa winin nari. Bahosha, imaran to tiyera. Yowi rihrira. Uwe kai kai bashaka. Roko mtikuni. Epi eki wone yaka. Kuhinu katani huku chiriwa.

0: Radio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuwe cheta, panjina wetu wa 230 met. Onda media, frequency tukwe la pa 1260 kilowatts ni pa FM, pa 89.1 megahertz na mononta onjishinga, nukumekanyala shpano 50.6 megahertz. Matengo chiputikizi gante nasional nga kupika ni kapa 101.7 megahertz, na mononta onjishinga kumarupa pa 105.6 megahertz, kumkwamba 90.4 megahertz, Ungashu wa mpina, ukupika nika pa 88.6 megahertz. Mwende kwa mwana mwashi jetospe ni ijuma iambane. Masukuma kumgedi kuisa dimom. Mwezi ya uno wa agosto nchaka cha 2026. Kanyima katuwa jinashi njetu kusindo wale sukuma putu. Pangani sike nchilambu chospe. Mpaka mwendaja 11 horas ni 50 minutos. Ngani sike yetu siya pashi yao. Mangasi getu. Nimpaka yosupe yane, tenye pekane pepe na pawaides. Ngani je kulungwa jigele kuti, pakuwe antikapa, tuwe jinkwa nga nashi jetu wadi mprovinsi ya jamani kapatao ni jashumoyo, watawe jinkudimbo la pakuwe antikapa, zongano wadi kumi kuisa umo, washpande frilimu. Matipoti gawa, tuga pika na osupe, pepe na pawaides, utanda munda ja, uitores, ni 30 minutos. Pakuleko, kadipo. We'll be right back.

Eya ndito mvera tikatere ndiye kuti takuangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene yamgwirizano pakati pa zigawo zatete ndi nyasa chilichonse mtsiku lalero pokhala lachisanu chaongoleredwa kuchokera kuno kutete ndipo pacholankhulira kapena kuti pa maikrofoni munali ndine Alberto Langton waongolera china chilichonse pa masiramusiwa kapena kuti pa makinapa ndi Joaquin Rondão kuno kutete pomwe kumeneko ku nyasa pa maikrofoni pakupezeka ameneyu ndithu ndi Pinto Katawa.

0: kuburi wampula eniso yukungwe ni urupa dihiwa wasina hano naru otedihiwa hea kwani hiyaka kumi ntanu nararu olelo epoma ya vachuapo ena kwani hiyaka makumi matanu nararu ni yaka sheshe vava niluwele nilaye no kala ege poma etoko ene ni namulame kayaru anandoko eniso eve kaka oreheriwa warampa mahi ni mapuro makinako o hiyana hiyana Fidel Nikuru na Valeria nari na tugunuka ya kaviraka ana loko wii nila pela mekayaru eniso ya sasa kama karelo au patusa mapuro akanyo o hiyana hiyana wanloko kwa hui enila pela mekayaru mpurlo tiwapama sintoko mlechiliwa ya epome yokuambe provisia ya Oniasa meva kinicho na mil karda konseisao karva mohani refeba abristo refeba musina na radu msambeke ni musina na anna otene ala pende michelo hiya sa orelo o malo wasumana wapama muluko ya mereraru ni huku na nomor na mteko na halo kumanela
1: mkumanilo waihapari

kala ni yawe mahiku manchi pale. Yele manene muluku yacha aliye saya enakura sayeyo. Kumuchawaka mlopa nole, mlopa na wahi mamula. Kuhi ya kempa kuna kuma, rowa weta kasa. Weta kasa kani, weta kasa yuwe ntobele vao kulumua. Ohona, tavoma lela, umani hekulutu yotene. Memmo anera tiven leni wi amano ala sai sai akumen leni wanyaya vele rukulu ile pia wanile yo kala ni mnene ile rukulu ile yo kala ni mlopo nene nto ale yo kote ni ale no mare yo tene yo hia we mikawe na shipa pawe kino puela utikilu tuluwe hutuli bakire sai yole we mulopa no le kempanya yole ke vera e progeni okala nina no vaso kala ipiro sini kwe iheria masi ipiro yesi ni kwe iheria ye kaheri wewe anire liwa ale